Radio Rojc. Radio Rojc. Radio Rojc. Na 87,7. Kuyakin mo ako ba? Kung karakit ba ikakit, ano ba? Kung kung